0: 0061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City.
1: City X Pest Control Services, your trusted pest control partner.
0: Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 8:56. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8800. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Sir Anthony J. Senpai. It feels good to be Friday because Friday is a sahod day ng ilan dyan na by sana all. Oras natin, it's a 9:54 in the morning, May 15. And of course, here's our national headlines. Mainit na political issue today matapos umugong ang kaguluhan sa Senado. Kaugnay kay Senator Ronald De La Rosa matapos umano itong tumakas habang may tensyon at komosyon sa Senate compound. May ulat pa ng putukan at standoff sa pagitan ng security forces habang umiinit ang usapin tungkol sa ICC arrest warrant laban sa Senador kaugnay ng war on drugs issue. Patuloy ding umiinit ang bangayan ng Marcos at Duterte camp habang nakatutok ang publiko sa posibleng impeachment proceedings at political tension papunta sa 2028 elections. Nababahala naman ang Department of Energy sa posibleng rotating brownout sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa matinding init ng panahon at sunod-sunod na power plant outages. May ilang lugar sa Visayas na posibleng makaranas na hanggang 7 oras na power interruption. Hindi po yan sa power interruption, hindi po yan sa init ng panahon, yung power interruption na yan. Nang dahil po yan sa kakulangan ng fuel at tinitipid nyo na po kaming lahat. Oo, tapos yung bayad sa kuryente parehas lang, no? Mas lumaki pa ngayon sa 2000 minasan, wala kaming hindi na namin binuksan yung freezer namin, wala kaming aircon. Yung siguro yung humuhugot lang ng kuryente namin ngayon ay isang ref lang po at dalawang electric fan. Pero yung bayad po ng may ilaw pero hindi naman malakas yung voltage niyan. Yung bayad po niyan, kuryente namin ngayong buwan ay nasa 2,000 plus, 2,500 to be exact. At dati po, nasa pumapalo lang po yan ng 1,000 plus lang. Hindi ko po alam bakit nagkaganon. Kaya huwag niyo po sabihin na huwag niyo pong lulokohin ng taong bayan na dahil po sa init ang panahon niyan. Kasi dati pa mainit ang panahon. Ngayon lang po yan kasi tinitipid niyo na po ang fuel. Okay? Sabihin niyo na lang po ang totoo. Okay? Alright, at ngayon naman patuloy, ang pamahalaan sa pagbibigay ayuda sa mga apektado ng sunog at iba pang kalamidad habang pinaigting din ang kampanya laban sa illegal recruitment at overcharging sa public transportation. Meron po tayong mga nakikita dyan na mga libreng sakay o kaya discounted ang pasahe, pero ganun pa rin naman po. Lalong-lalo na po dito sa Tacloban, meron pong iba dyan na mga hindi sumusunod. Ayan. So pwede naman po yung may mga inarkila po ng gobyerno ng mga jeep o mga bus, at alam po ninyong libre sakay lang dapat, huwag na po kayo magpapasahe. Kasi binayaran na po kayo. Para po yan sa mga dishonest, ha? Huwag po lahat matamaan. Alright, Cebu and local news. Good news para sa Cebu matapos ang successful hosting Asian Summit. Mas lumakas umano ang turismo at investment sa Cebu City ayon sa local officials at tourism sector. Mas marami raw international investors ang napakita ng interes sa Cebu. Ito pa, ang ganda ng mga nangyayari ngayon sa Cebu. Pero sana naman, tulungan nyo naman yung mga nasa laylayan. Katulad nung si Manong na nagbabasking lang po siya. Nagbabasking, hindi po siya nanlilimos. Kinulong nyo po ng ilang araw, may apo po yan na binabantayan. Mag-isa lang po sila sa buhay nila. Dalawa lang po sila sa buhay nila. Kinulong po ninyo ng ilang araw. Tapos basking, anong nangyari sa gobyerno? Anong nangyari? Meron ba nangyari sa inyo? Hindi naman po nagnanakaw si tatay, hindi naman po naglilimos. Opo, bawal limos. Pero po, musician po si tatay, nagbabasking lang po siya. Sana po, isip-isip muna po tayo, no? No. Dami dyan na, tumatakbo ng mga, mga masasamang tao pa. Hindi nyo hinuhuli. Ito patuloy si tatang na naghahanap buhay, may pangkain lang yung apo niya. Kayo talaga. Nako. Sports headlines and showbiz headlines. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Susunod ay ang ating dream horoscope for today. Oras natin, it's 9:58 in the morning. O'clock. You're listening to Summer's Best FM Station on 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your Ate DJ Senpai. Samahan niyo ako hanggang alas 12. And mamaya ang alas 2 para sa Unmute with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio!

0: Oras ng buong Pilipinas, it's 10:26 a.m. na. Have you ever went to Naiya Terminal? Alright, so balitaan natin na ispatan daw itong si Robin Hood. And ang isang matigas na ulo na shiny, shimmering, splendid. Naispatan daw sila sa Naiya. Daw. Pero makikita naman, meron tayong mga ano sources na nakapalibot sa ating social media and of course sa Google. Kaya, kita pagtulid mga fake news. Pero if there are proof, then wala tayong magagawa. Ganun talaga ang nangyayari. Pag ikaw mahirap ka, huhulihin ka, papasukin ka. Pero pag ikaw ay mayaman at merong nanana. Ay nako. Okay, punta na tayo sa Taurus. Ayan mga kapwa ko Taurus, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Yes. Yan, so para sa mga April 20 and May 20, kumonsulta sa higit na pinagkakatiwalaan dahil maaaring magkaroon ng kalituhan sa rami ng opportunities na lalantad at ipinagkakatiwala sa iyo. Maakit mo ang masaganang buhay. Lucky number and color for today ang 52, 31, 14, 34 and indigo. Mukhang hindi naman masyado. Mukhang mas marami pang trabaho na dapat gawin. Parang yun yung nafe-feel ko karon. Yun. Maraming opportunities na lalandan. Hindi, maraming task. Mamaya talaga, matutulog talaga ako ng mahaba. Anyway, Gemini naman tayo, May 21 to June 21, ang unang hakbang para matupad ng pangarap. Bigyan halaga ang na-achieve mo. Small wins matter. Celebrate small wins. Okay? Kasi kapag sineselebrate mo na nakikita ng universe, nakikita ng universe! Pag nakikita ng universe na na-appreciate mo ang mga small wins, ang mga na sineselebrate mo ang small wins mo, parang nasasarapan ang universe magbigay pa sa'yo ng mas marami pa because you appreciate and you are grateful for the small wins. Naintindihan mo! Ganon! Alright! Lucky number and color for today, 15, 17, 29, 41, and gold. Cancer naman tayo, June 22 to July 22. Marami ang may inggit dahil sa iyong tagumpay. Wow! Alagaan ang sarili, maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Lucky number and color for today ang 17, 29, 31, 33, and lilac. Leo, July 23 to August 22. Meron kang kakayahan na maayos ang lahat ng kalituhan. Taglayin ang kahinuhunan. Ano? Taglayin ang kahinahunan sa tuwina. Na sa tuwin ay mahinahon ka. Charat! Lucky number and color for the day, 1322, 35, 38, and cyan blue. Virgo, August 23 to September 23, mag-aral ng orasyon at meditation. Holo ko doy. Kailangan natin magpaka-witchy-witchy, ganun. Charot. Maakit ang masaganang buhay kung may sipag at syaga. Araw-araw sipag lang. Araw-araw sipag lang. Lucky number and color for the day ang 55, 33, 21, 13, and tangerine. Libra, September 24 to October 23. Mangyayari ang hinahangad mo. Matutupad ang mga pangarap kung pagsisikapan mo. Lucky number and color for today ang 32, 17, 19, 11, and lucky red. Scorpio naman tayo, October 24 to November 22. Pag-aralan ng bagong job offer, laging baunin ang taimtim na pagdarasal para sa gabay. Lucky number and color for today ang 11. Asa na? 25, 35, 55, and Indigo. Ayan. So, para naman sa Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, and Aries, mamaya yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's listen to more good music. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. Kasama nyo ko ang yung ate DJ Senpai sa programang Dream High. Mamaya samahan nyo naman ako sa Unmute with your ate DJ Senpai. Alright, mina sign. Now, oras natin ay 10:32 a.m. Okay? I'll be back. See ya!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

time. It's 11:27 a.m. We're back. It's the summer's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yes, andito na tayo sa ating sports headlines. NBA playoffs hawak na ngayon ang Cleveland Cavaliers ng 3-2 lead contra Detroit Pistons matapos ang dikang 117-113 overtime win. Isang palano na lang at pasok na sila sa East Finals. Patuloy namang umaarangkada si Robert Bullock, the best player of the conference race, habang naabangan din ang crucial games ng Barangay Ginebra at Rain or Shine para sa semi-slot sa PBA. Naghahanda na rin si Olympian Bianca Pagdanganan para sa US Women's Open matapos nitong makuha ang qualification slot para sa prestigious tournament. Nagkampyon naman ang Centro Escolar University Scorpions sa UCAL 3x3 tournament matapos dominahin ang finals. Dumako tayo sa cycling in Anuncio na mas palalakihin pa ang MPTC Tour sa 2027 matapos ang matagumpay na pagtatapos ng 2026 edition sa Baguio. At yan lamang ang ating sports news for today, March 15! Nag-back in time tayo dyan ah. May 15, 2026. Minsan nalilito talaga ako, March tsaka May, kasi pareha silang letter M. O, diba? Nakakaloka yung utak ko. Alright, shout out and greetings to... Maayong buntag mula dito sa Pilar, Camotes Island, Cebu, from Mark Amir. Shout out! Shout out to you guys, dyan, na nasa... Camotes Island, Cebu City. Ingat-ingat po tayo dahil mainit po ang panahon. Ang ating weather ay nasa yung ano natin, yung init ay nasa 26. Oo, 26, grabe. 26 degrees Celsius po today. Alright, so ingat-ingat po tayo. Bring umbrella and of course hydrate yourselves. We'll be back for more, so stay tuned lamang dito sa 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Oras natin, it's 11:29 na po. Take care and see ya, minasan. Happy lunchtime.

Oras natin minasign, it's 11:53 a.m. And this is Dream High with her ate DJ Senpai. O diba, nalaglag pa ang aking microphone cover. Nakakaloka, hi everyone! This is your ate DJ Senpai. And mamaya makakasama niyo ako. So hindi ako magpapaalam. Mamaya pa ako magpapaalam. Okay. Alright, let's go ahead with our showbiz headlines. Trending online ngayon ang bagong P-pop girl group na Sonara under 1C Entertainment, ang company na co-founded ng SB19. Excited na ang fans sa kanilang official debut! Usap-usapan din ang hosting stint ni Marina Summers bilang kauna-unahang trans woman host ng Miss Universe Philippines 2026. Patuloy ding pinag-uusapan ng rising young talent na si Arion Crosby matapos kumpirmahang papasok na ito sa showbiz industry pagkatapos manalo sa Junior Carter Competition. International entertainment news naman tayo, inanunsyo ni Barbara Palvin at Dylan Sprouse na inexpect na nila ang kanilang first baby. Kilig din ang K-pop fans matapos maging emotional ang final stop ng anniversary concert ng Pink dito mismo sa Pilipinas. At yan muna ang hottest headlines ngayong Friday, May 15, 2026. Ako pa rin ang inyong ate DJ Senpai dito sa Dream High, 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Samahan nyo ko ulit mamaya sa Unmute with your ate DJ Senpai. Oras natin 11:54. Meron pa pala tayong balita mamaya. Recap na lang yan, recap. We will have a recap, news recap, konting recap lang. Kasi syempre, chichika-chika tayo with whatever's happening right now. Diba? May popcorn lang tayo, may popcorn, gano'n. Kasi may movie. Ano ba, may movie kasi? Directed by... Charot! See ya!

Welcome back, Minasan! Watashiwa Kuriza Minasanpai, that's 12:49 p.m. na! Grabe na ta! Welcome sa Unmute with your ate DJ Senpai dito lamang yan sa 104.73 Radio, Summer's Best FM Station. Mainit na balita muna tayo mga be. Trending ngayon si Ronald Bato de la Rosa. Ronald Bato de la Rosa, matapos umugong ang issue na umunoy, nakaalis na siya sa Senado. Habang may tension at commotion dahil sa ICC issue, todo bantay at bartagulan na naman ang netizen sa mga senador online. Just to inform everyone, ang ICC po ay hindi foreign. Ito po ay international court. Okay? Baka po kasi yun yung gusto nila na ipaalam sa atin na ang ICC po ay court sa ibang bansa. Hindi po, ito po ay international court at kabilang po dito ang Pilipinas. Isa po actually sa mga lumagda dito ay si Senator Miriam Defensor Santiago at Loren Legarda mismo. Kaya nakakapagtaka lang. Anyway, hindi lang politikang mainit, literal din. Nag-red alert ulit ang Luzon at Visayas grids for the third straight day dahil sa sobrang demand sa kuryente plus sunod-sunod na plant outages. Posible ang rotational brownout sa ilang lugar kaya charge na ng gadgets habang may kuryente pa minasan. Meanwhile, pinaalalahanan ng gobyerno ang ilang PUV drivers na tigilan ng overcharging. Kasabay nito, masigpit din ang operasyon kontra illegal recruitment at mga scam na travel agency Eki sa Budol Ira Beshi. At dahil kulang pa yata ang init ng issue ngayon, umabot ng 40 degrees Celsius plus heat index na sa ilang lugar sa bansa. In short, para tayong ini-air fry. Stay hydrated, mga mi! OMG! To submit all of your Unmute stories. Kung gusto ninyo na magpa-advice and everything else under the sun, go ahead and check the links down below sa ating posted graphics na nandun po sa ating pages, Kuriza Mina Senpai or 104.7 Dream Radio. Unmute with your ate DJ Senpai. Send me a message on Telegram. I still have a couple of stuff here to read, but if you really want someone to talk to about your concerns, pwede kayo magpatago ng alias and everything else. I'll be here. 12:51 na po. See you later.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

oras natin, it's 1:25 PM na po. And nandito po ulit tayo ngayon sa ating segment na Unmute with your ate DJ Senpai. Sa Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Hanggang alas dos po tayo. Meron po tayo dito ang confession, very relatable sa bakit loves kitang mahal. Charot! This is from Miss Scorpio. Sinasabi ko sa friends ko na hindi ako selosa. Scorpio ka, be selosa ka. Charot. DJ Senpai, chill lang ako. Understanding, walang issue. Pero deep inside, parang detective agency yung utak ko. Oh, sabi ko na nga ba? Sabi ko na... Alam ko kung anong oras siya last seen. Sino mga nagla-like sa post niya. Hala, grabe to. Kahit hindi ko dapat alam. Hindi ko alam kung insecurity ba to or curiosity or plain attachment. Pero minsan nakakapagod din maging overthinker sa bagay na hindi naman malinaw sa simula pa lang. Dati po siyang merong ginawa sa akin kasi, kaya ganito rin po ako ngayon. Nagmamahal, Mrs. Scorpio. Okay, so sinagot mo na rin din yung tanong mo. Dati na may ganyan na nangyari, ginawa niya sa'yo. Kaya huwag kang magtataka bakit ikaw ay tuliro. Bakit ganyan yung demeanor mo sa kanya? Bakit lagi kang nag-check? Kasi may ginawa na pala saya sa'yo, diba? Kahit naman walang pang ginawa yung isang tao, kung ikaw may background ka na dati na mayroong nagloko sa'yo, syempre hindi may iwasan na nag-check ka. Kasi ayaw na nating na maloko, diba? Diba? Miss Scorpio, natural lang sa zodiac sign mo na silosa ka. Pero kung hindi na nakakapagbigay sa iyo ng peace of mind at hindi na, alam mo yung relasyon kasi dapat kasi ano yan eh, it takes two to tango, sinasabi ko matagal na. Kung feeling mo hindi, kailangan bantayan team, yabor team, asawa ko rin naman ito kayong pari siya na kailangan talaga siyang bantayan 24/7, na kailangan ng CCTV, nakita kita sa CCTV, natubak po at nadapa, charot. Sinasabi ko sa'yo, bigyan mo ng peace of mind yung sarili mo. Kasi alam mo, meron na pala siyang nagawa sa iyo dati, tapos hindi ka na niya binigyan ng peace of mind dahil ginawa niya yun sa iyo. So dapat doon pa lang at noon pa lang hiniwalayan mo na. So kung kaya mo, hiwalayan mo. Sinasabi ko sa iyo, may anak man kayo o wala, hiwalayan mo kasi hindi ka na tumitino. Wala lang, yun talaga masasabi ko. Sa edad kong ito, ako po ay 30 plus na. So, sa edad kong ito, masasabi ko, hindi deserve mo mabuhay ng ganito na laging mainisip. So, you need to live your life to the fullest. Like, happy ka. Wala kang di ka nag-aalala kung mag-cheat ba. Be, mahusay ka man na da, diba? Bisan dire ka mahusay, wala itong sinisiri nga itsura. Kung alam mo sa sarili mo na tama ka magmahal, sapat ka magmahal, at ikay mapagmahal. At hindi ka nag-cheat, at tapat ka magmahal, diba? You deserve someone better, someone who will not cheat on you. Alam mo na kampante ka sa kanya kasi wala na siyang oras para sa mga ganyan-ganyan. Sorry ha, hindi ako mahilig sa mga, okay, nagbago naman na ito. No. Oo, nagbago na siya. Pero be, hindi mawawala sa isip ng tao na pinag-cheatan mo yung ginawa mo. Babalik at babalik pa rin yan sa isip nila, sa puso nila, at dinudurog nito ang kaluluwa nila every night and day. Lagi nilang iniisip yan. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mong mag-cheat, hiwalayan mo yung partner mo. Kasi at the first place, hindi mo siya mahal kasi naisip mong mag-cheat. Kasi tingnan mo to si Mrs. Scorpio, nagkakalawang mayad eh. So yun na
nga, so Mrs. Scorpio, para sa ika, bubuti ng iyong mental health. Mental health! Iwalayan mo na lang siya. Yun lang yung masasabi ko. Kasi, mahirap sayangin ang oras mo, kaka-check, kaka-ano, nawala kang peace of mind, para ka ng ano, para ka ng ewan, imbis na masaya ka sa buhay mo, eto, para kang NBI. Oh, diba? So, if he is for the streets, then leave him sa street. Ginawa na pala sa'yo eh, hindi ka pa natuto. Niloloko ka na, harap-harapan dati pa, hindi ka ba natuto? Ginawa mo yung sarili mo na parang kengkoy. Okay? Ayusin ang mga desisyon sa buhay kasi ang buhay ay... Wait. Kasi ang buhay ay very short, okay? Kung nag-cheat sa'yo, okay, bye!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Facebook page Agarun. Ha Agarun, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 7 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Inilabas ng Office of the Ombudsman ang kautusan para sa preventive suspension ni Acting Senate Sergeant-at-Arms Sergeant-at-Arms Mau Ranada Aplasca na epektibo agad. Sa ilalim ng order, si Aplasca ay sinuspinde ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang administratibong pagdinig kaugnay ng kanyang kaso. Ayon sa Ombudsman, ang patuloy na pananatili ni Aplasca sa pwesto ay maaaring makaapekto sa integridad ng investigasyon hinggil sa mga pangyayari sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Layunin ng preventive suspension na mapanatili ang mga dokumento at ebidensyang nasa kanyang pangangalaga at maiwasan ang anumang posibleng impluensya sa kaso. Kasabay nito, naglabas din ang Ombudsman ng subpoena duces tecum para sa CCTV footage ng 2nd palapag at basement parking ng Senado mula May 13 hanggang May 14, 2026. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang posibleng pananagutan ni Aplasca. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Magapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
3: Just give me one more chance.
2: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
4: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Binigyang diin ni Senator Risa Hontiveros na hindi dapat pinoprotektahan ng Senado ang mga miyembro ng kapulungan na may pananagutan sa batas o may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa heinous crimes. Ito ang kasagutan ng senador ng matanong ukol sa pagbibigay ng mataas na kapulungan ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, walang batas na nagpapahintulot sa Senado na protektahan ang isang senador mula sa kanyang pananagutan sa batas o umiwas sa anumang legal process. Kabilang si Senator Hontiveros sa mga senador na umaapila kay Senator de la Rosa na voluntaryong sumuko sa mga awtoridad kasunod ng paglabas ng kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Sa ibang balita naman, inatasan ng Department of Energy or DOE at Energy Regulatory Commission or ERC ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na magsumite ng report kaugnay ng sunod-sunod na power supply disruptions sa Luzon at Visayas nitong mga nakaraang araw. Kasunod ito ng pagdeklara ng NGCP ng yellow at red alert status mula Mayo 12 hanggang 14 na nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng kuryente sa iba't ibang lugar na nakaapekto sa milyon-milyong consumer. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalagang mabigyan ng malinaw at transparent na paliwanag ang publiko hinggil sa mga insidenteng nagdulot ng kakulangan ng supply sa kuryente. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream kada!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Number seven.
1: Number seven.
2: Number seven.
3: Number seven.
0: Seven.

0: Drink responsibly.
1: Sabuna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa Tanan Nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: empty. Number four.
1: Let's go!
2: Number four.
3: Number four!
0: Four.

bawat artikulo ng reklamo. Kasalukuyan ding bumubuo ng listahan ng mga volunteer private prosecutors ang panel. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: Dream Station 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 6:20 na mga Dream Caras. Aba, hanggang alas 7 tayo magsasama-sama. Isang oras lang naman ng Dream Jams with your Kuya Elmer. Kumusta ang mga biyahe ngayon? Saan ba? Papauwi na ba ngayon dyan? O liliko muna at dadaan sa public market o sa supermarket or magmo-malling, mag-grocery? Congratulations po sa mga nakatanggap ngayong araw ng kanilang mid-year bonuses at plus payday pa. Sabay. Sana all po sa government especially. Yung mga, yeah, sa government naman talaga, di ba, ng mga employees. Congratulations po sa inyo lahat. Share the blessings. Spend your money wisely, okay? Of course, sa lahat din po ng mga manong drivers na biyahe ngayon, thank you so much sa inyong pakikinig. And mamaya, before I close the program, mga Dream Caras, we do have our Dream Buzz for today. Isang bagsakan lang tayo kasi isang oras lang ang ating programa for Dream Gems kasi may Dream 20 tayo kanina. Alright, so abangan po ninyo yan mamaya. Right now, birthday shoutouts naman tayo. Sa lahat ng mga Dream Caras natin celebrating their birthdays today, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Alright, May 15, 2026. Aba, kung birthday mo ngayon, tapos nagtatrabaho ka sa gobyerno, tapos payday, tapos may mid-year bonus pa, tiba-tiba tayo dyan! Congratulations! Fully budgeted ang kanyang birthday today. Happy birthday to Hansel Avila. Also to Madge Chu. Happy birthday. Chowder Ruales. Also to Romelin Yu. Uy, si Direk. Direk Gianfranco Morciano. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Dancy Rodriguez is also celebrating birthday today. Jean Manaligad. Aha. Ivory Manias is also celebrating her birthday today. Happy birthday, Ivory!
1: Happy birthday!
0: At sa inyo po na hindi natin na-mention pero kasabay na lang nagbo-birthday, happy birthday to you! A year older but a year wiser. Alas 6:23 na Dream Caras, Cup of Joe! Coming up, this is Sandali. You're on Dream Jams with Kuya Elmer.

0: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi halete.

0: Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Ayan, mga Dream Kadas, Philippine Standard Time, alas 6:47 na. And time now to give you our Dream Buzz for today. Trending ng mga balita online at mga headliners inyong mapapakinggan. And of course, maraming salamat sa ating mga sources from ABS-CBN News and News 5 Facebook pages. Hey, mga Dream Kadas, narito na. I don't see any reason. Buzz number one. Walang nakikitang dahilan si Justice Secretary Frederick Vida para suspendihin si National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag. Iginit din ni Vida na wala siyang authority para gawin ito. Ito ang reaksyon ng kalihim matapos umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa ombudsman na suspendihin si Matibag dahil sa nangyaring putukan sa Senado. O nga, no? Tama naman si Secretary Frederick Vida. Ulit ako, anyways. Alright, mga Dream Kadas. Next up, buzz number 2. Sobrang init, diba, Dream Kadas, na itala sa Tuguegarao City, Cagayan, ang pinakamataas na heat index o damang init ngayong Biyernes, May 15. Ayon sa DOST Pag-asa, pumalo ang heat index sa lugar sa 43 degrees Celsius na pasok sa danger level. Yan, danger level na mga Dream Kadas. Once again, ang pagbababad sa araw ay maaaring magdulot ng heat cramps or heat exhaustion na maaaring humantong sa heat stroke. Okay, so ingat po tayo, Dream Kadas. Okay, buzz number 3. Persons of interest. Patay ka. Itinuturing na ng National Bureau of Investigation sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may pananagutan si Cayetano dahil nasa pangangalaga siya ni de la Rosa. Ulitin natin. May pananagutan si Cayetano dahil nasa pangangalaga niya si De La Rosa noong isa ilalim sa protective custody ng Senado. Ipinaliwanag

0: Dream Radio time. It is now 7:32.
1: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'y maabot gito 320.
2: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of

0: Dream Radio time. It is now 6:05.
1: Dream Radio!
0: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

tanga tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pang ginawa mo pa kung tanga.

0: Dream Radio time. It is now 6:31.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal

0: Dream Radio time. It is now 7:04.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:37.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!